gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Tuesday ojo kokanla osu elekejo odun 2026 gbogbo eyan omo Olorun ni bo le wa e dide e ma bo nibi pepe ile to ti mo Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank ti Midire Market Gbagidi tun ni ilu Ibadan gbogbo eyan omo Olorun ma bo nibi pepe e ma bo e ja wa ki baba mi e ja ki baba re ipa ninu ipa ati ase ninu ase be ba gbagbe a si tun wa ni osu onje iranlowo kan nbe ti mo gbe onje sori tabili so ma mo so lori iranlowo ti mo fo onje sori tabili help that can bring food on your table iwo te tabili onje sile iwaju mi loju awon ota mi eyin ayan fe iranlowo kan nbe to le gbe onje sori table re mo nbo emi olorun lu won olowo oda mami eyin wo le fe ko ran yin lowo ko to dale o fe iranlowo olohun gbogbo nta ba le se o ni ka fi toro fun iranlowo ohun elemi leleyi o dide nibi to ohun elemi ni o nibo lo wa to ba se ku nilo iranlowo dide nibi to ba wa mo bo ni bi pepe enikan ni mi o ni pepe mu bi kan nu yara re mo ji ojo ri bed elomi o ni mo ti dide mo joko se ti bed o wole eyin wo le fe iranlowo lo se eyin wo le fe iranlowo ko to dale oni lojo aje o gbagbo pe o le change protocol dide mo bo ni bi pepe enikan ni ta ni information soro bayi Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midire Market Gbagidi tun ni ilu Ibadan gbogbo eyan omo Olorun ba se ra mu boy be la se ra mo se lokan ojo kan eyin te ba fe iranlowo ni bikibi te ba wa mo bo mu bi kan nu yara re wa do ba le sibe e ja jo ki ka jo ge ka jo dupe lowo e pe baba mi iwo nikan lo ran ni lowo oluwa lo won ran lowo loni e ki gbe baba mo dupe po ran mi lowo ki n to bo sori Facebook ki n to bo sori YouTube e wa do bale ni waju baba mi ipa ninu ipa ati ase ninu ase baba mi kiki mole kiki ogo ajiru bi okin oba ti mo mo so pe won sanu wa gbogbo le engineer e je ko rin yo mo lo loni welemu ki gbogbo awon ti an fe iranlowo do bale ki gbogbo awon to fe iranlowo kunle ni waju baba mi baba re ah nko da lo se

Olorun mo gbe oga mo mi e wa yi eyin te fe ran lowo yi yi soto o yi sosi e ba nju ba re ba nki e ba nge oba mi oba jidala o se o e wa mo ki gbe bi te wa eni baba mo dupe pe mo wa ninu awon alaye to ran lowo lo se ogo mo ni fun o Jesu adupe lowo baba mi e bi ese meta si waju wa goju soke o pe mo goju soke si o apata yeraye o iran wo mi nbe lodo re o oba to da mi olorun wo ba won omo re se goju soke si o si won da gojo gojo ni waju re won ti gbagbo ko ran won lowo ko to dale awon kan bo ba iran won lowo ko to dale bo ba iran won kan lowo lo se ito ni ye yo gbe ah mo si mo fun ni gba bibeli so pe fun wa ni iran lowo ninu iponju wa nitori asan ni iran lowo eniyan eyan ti ja wa ntan mo o olorun iwo nikan loku e ki gbe bo se gbese meta si waju baba iwo nikan ni reti mi lo se iwo nikan loku mi ku iwo nikan lagbara mi iwo nikan soso ni mo woju bibeli lo so be fun wa ni iran lowo ninu iponju wa nitori asan ni iran lowo eyan eyan ti ja mi kule o eyan ti se bi eyan olohun iwo loku to wa se bi olohun Jesu oluwa wa o si bi se soro nipa iran lowo ti ni soro nipa ire o si bi se soro nipa ire ti ni soro nipa anu mete ta jo rin ni ninu we Psalm 23 o ni ni toto ire ati anu yo ma to mi leyin ni ojo aye mi gbogbo emi o si ma gbe ile oluwa lai ati lai lai only oluwa ni apata ati asawa Psalm 46 verse 1 Psalm 33 verse 20 lowo lowo iran lowo ni igba iponju the same thing ni benu fasi Psalm 121 egbe owo lori eni baba mo goju mi sori oke won ni nibi ti iran lowo mi yo ti wa iran lowo mi yo ti owo oluwa wa iwo lo da orun ati aye ran mi lowo lo se yi mo joju o ti mi e ki gbe baba ran mi lowo lo se yi mo joju o ti mi eyin wo le lenfe iran lowo gbogbo eyan ki gbe oh lord assist me holy ghost assist me help me oh lord help me help me help my children mo mama se boyan na ran mi lowo awon omo mi lowo emi mo waasu esa pe life is like hell when there is no help aye adabi orun apade nigba ti o ba si iran lowo life become hard when there is no assistance aye asile nigba ti o ba si eni ti o su nigbowo o lo ma ja won ti ran je presenter o ki gbe pe eto lo lo nigbowo onigbowo lo leto lo bi ilekun le yin kan ilekun kan ni igba merin kan kan kan kan gbogbo eni tin kan ilekun laaro yi gbogbo ilekun to ba kan iran lowo si fun o iran lowo abo si kiran lowo si lekun fun yin lo se yi o mama kiran lowo si lekun fun bo ba ya waju iran lowo bo wo be bo ba rin leyin iran lowo dide fun o gbogbo bi o ba ya lo se yi gba iran lowo olohun gba iran lowo olohun gba iran lowo olohun mo foke sami gba iran lowo olohun

0: Baba, in the name of Jesus, your long could bring a lot of defaults. Bo fe bo oko lo se bo fe bo oko ko to dale iran lowo jade ma wa lori Facebook ni my sister ti ma ti bo sibe bo go se nje ti olohun Facebook ati YouTube o dekunle e papers mi si bayan chat eyin te wa lori Facebook si akini ni igba marun marun o tumo si ori ofe o ngbo mi lori Facebook o ngbo mi lori YouTube si are ni igba marun ja wo ti baba mi o danwo and oni lo di omi meji ni o pe number 2 ninu omi ta fi ngbadua gbogbo bi te ba tin gbo mi iwo na join wa mu bottle water and da joni oni lo pe number 2 omi ngbo ab to ba pe 10 omi mewa yen la fi wepo awon eyin o mu omi won omi te ba mu e to mo de church ni ola west ni wema isimeji na la se ikan ni ago mejo abo elekeji o bere ni ago merin eyin ayan fe ngbo ba dola e ja mo won ti o sele nipa apere igbagbo wa anointing oil ati nkan kan ti mo fun awon eyan e je mo wo boya emi olohun yo yonda pe ka fun awon eyan e je ki nsenu bayi lori Facebook la aro yi o dekunle e pafra lori YouTube TikTok ibe yen ni ma gbe wa to ba ti di 6:30 ibe ni omi wa ti ma ti so tele si a tun da o na pamo mewa la nlo pepe ye pomo la lana a si ngba testimony now ibi mo nlo mode eyin wo le le fe ran lowo ti olodun ba fe ran eda lowo eni kan ni wo ni bo ni o se se nkan meta mo to ni ju eni kan bi bo number 1 to lohun ba de to ba fe ran lowo sa si se ni olu angeli eni kan angeli be ni awon angeli ti o bo ye won so nu ti won yo si o eyin wo le fe ibe wo angeli ninu we Hebrew chapter 13 verse 2 oni e firayin fun alejo bi awon baba yin se sangeli lalejo laimo awon kon sangeli lalejo lo se an si sangeli lalejo oni pipa kada re dada aye ire asiyira eje pase angeli po the Bible says angels are ministering spirit they minister to the heirs of salvation oni se ranse lawon angeli ti an mo sise fun awon ajogun igbala eyin wo le gbagbo pe kini kan be ti an pe angeli iran lo wo angeli ibe wo angeli eni kan ni so ti wa se be ninu bibeli won po baje ninu bibeli ti an awon eyan lowo ninu we Genesis chapter 19 lo sale ibi lati ri bi ti the angels they visited Abraham won be Abraham wo eni kan nigba wo angeli mo wa nigba ti iran lowo eyan ba pin nigba ti o ba si solution mo fun omo eniyan nigba ti orun ba fe se to yato won si ta angeli si o ka bibeli re bibeli so wi pe Sarah ti wo 89 years Abraham ti wo 99 omo ileri ti won ni won bi ebi so o nilo lati je ki iran lowo wa fun ra re iran lowo so lato oni bibeli bi so wi Oluwa ni apata ati asawa lowo lowo iran lowo ni igba iponju iran lowo yen lo wa won bi Abraham in to ya mi lenu ni pe won ti boye won le nigba ti won fi di odo Abraham bibeli ni awon alagbade alaso ala meta aso white ni won wo bi won se denu le re gbara bayi Abraham ni e mo bo o ye mo bo e wa fo ese yin ibi ta ti mu e fi kesi fi fese niyan ona mewa ni ti fo ese nu bibeli a si se ati se meta lagbara olohun a mo mo se nto yato ni ojo Wednesday lei gbogbo awon mo yin ni o wa nbe now e wa gbo ikede te sanwo fun to ba di ojo Friday ojo Friday on the 14th osu elekejo 14 Friday yi lati ago mefa idaji lati gbe adua soke titi di ago mefa ojo keji woli odekunle o wa nu temple inu church titun ta sese ko yen ni Oluwa ti so pe ka gbe 24 hours of prayer o le wa mo pe 24 hours lodo ti e bawo la sese to ba ji wa ni 6:00 ni 6 laaro ngba to ba di 7:20 si 7:30 wa mo lo awon mi o tun wa E to ba convenient to ba tun ti deny a tun bere adua to ba tun ti di 10:30 awon group yo tun ma lo to ba di ago 12 to ba tun di 1:30 iyen nu o tun pari iyen awon o tun ma lo gugu eni to di omo comfort life patapata ti an ti de church yen ri ka po ti de bi owa mo olodun wa so pe ninu church ti tun yen oni ka ti se isin 1 hour 30 minutes 1 hour 20 minutes fun gugu eni ti ba tin wole won mo wole won mo damage mu ko to do su kejo odun tin bo Embo wa damage mu ni mami so ibade Wednesday ati ti ojo Friday pepe ye omo pomo oh manu mi wali abada shahalade emi olohun so be mo tin kede e ma si tun kede e siwaju ati siwaju si o ni e wa damage mu olohun ton ba le fun mi lomo ko to di August odun tin bo so ma wa authenticate e nigba ton ba di 7-7 ni agbara olohun ojo 77 to so yen ma ti ni e konu paper ta ba ti pade Friday nbi temi ba ti ngbadua baba Femi Emmanuel no wa nbe awon no mo gbadua so ajo mo na wo si ta jo mo gbadua fun gbogbo awon eyan ko si nta fe se 77 nta ba se ku ni le gbagbe August alagbara olohun ke se pade kan ti o pe nto nilo lati lonu church lojo yen 1 hour 30 minutes emi ni ma wa nbe fun 24 hours tori gbogbo gba ti a ba ti n gbadura ma mo fase le bo ba n lo bi se yabe bo ba to gbogbo wakati enikan ni ti ba wa fe pada wa loru gbogbo wa loru bo ba ti dago meji lo oru a gbadura di 1:30 a tun lo sun to ba tun di 3 a tun bere to ba di 6:30 6-7 a pari pade on ka li po mo lo gbogbo enikan ni woli ti ba wa fe duro di Sunday nko iye awon ti hostel wa tin be layi kan ba le gba nikan ni o sun be ati iye awon ti bed ba ka gbogbo se to ba fe book o le tete book le pe e ba nfi room le e ba nfi bed le won ba yin fi yen le gbogbo se nje ti olohun but to ba ti pari iye awon to ba ti ni gbogbo eyin te ba fe gba fun awon yoko lo o di Sunday to pade lo di communion service now am gbogbo eyin te wa ti last year 081 kini baba mi se ninu aye re so le ronu pada so le ran leti awon ise iyanu atijo ma fi number mi sita e send awon testimony yin o si le wa so nwe ma lola ni ojo Wednesday eji o loud ko neat so that other people can hear it gbogbo eyan ara UK London 18 oh ni Tuesday tin bo ki mo ba mi si Wednesday e gba woli odekunle e pafras lalejo it's just a night ago marun si ago mejo si mesan ale o ti to gbogbo eyin te ba fe gba flyer e lo number eyin te lo mo nbe je ka 19 owo mi je nfowo mi kan mo re 081 6037 3443 e gbo number yen ini o fi pe mi o kan fi bere pe e fun mi ni wele wo flyer bo se kona bo kon yo ba yin flyer 081 6037 kan 3443 e fi ba mi soro pe ki fun yin ni flyer mo pe mi o mo pe number yen ni de olu to ba ipe le kan se to ba ipe in block e eyan mo fi whatsapp mi ni so olodun yo jo dara fun yin enikan ni woli in te n so tin ba gbo yin ye e lolohun won ran mi lowo ko to dale loni emi ko mo so be emi olodun lo so be fun mi olodun won ran lowo bawo ni o si sese bo sese fun Abraham an angeli si o awon angeli yen wa mo to dade won je ran ah won je iyan ti Abraham gun fun won awon angeli je rice ah nibo won gbe ye won pa mo si e to wa je papa n ba ri be ni pe nigba won je ton ti an dide ti o fe mo lo o wa gbe sera at Abraham nikan ni se godododo ti an ka bo omo yin da Abraham ni abi mo o ye won won mo mo ni won wa ni ko to di woye amodun sera o gbe omo pon sera lo bomi wa ngba yen ni won lo bu serin ti case ba ti le tan angeli lo mo lo an gbogbo eyin te ngbo mi eyin kan be ti case yin ti le tan a fe lo angeli fun gbogbo eyin dide nle wa mo bowo soke baba angeli si mi angeli mi da onise ranse ni won niju lo ti fa angeli re sise iranse olohun kan so put your angel on assignment fa angeli re sise ai moye igba angeli ti sise fun woli ti ndo yin angeli ti wa dawo nu church wa ri bo bi n ba so yen aye awon blogger la wa won kan mo fi yan se leya ni oloje amọ mọ da le sawon kankan tori iran yi o fe ijinle won o to agbara wu won o fe mo pagbara kan wa and wa gbo mi bo fe poko awoji o di mimo fun opo langeli angeli kan mo te li o gbogbo ese tin dun leyin re ngba mi na ki se si aje ki se monitoring spirit angel angeli ni monitor re awon angeli ti an yan mo won mo fa o won omo ti jabonu moto yi ti moto accident to lo ko to ni collision to gba moto kan omo ti won gbe dani o si fo jade lati oju window o si bo sowo eni tin lo loju titi o si gbe mara bayi bo ben to be ninu moto yen lo ku omo yen nikan lo so five igba ti won wa di onito won ori die angeli lo gba omo o si gbe kale e ki gbe angeli mi o di day na mi lowo lose yi angelic help god can use angel is part of the channel of help o ni atoro fun iranlowo so to ba di kan ran gida tan angeli adide ati ren to be travel out to je pe won mo deny re won ti deny fun igba mewa o to dipo na bere si engage lori angeli nigba to di stage to be bo si bi se tun mo deny re o lo ri eyinbo to wo suit okunrin ni o lo joko si yen lo fe bo o ni excuse me I want to go to toilet you miss it joko nbe o issue visa gbara o dide ku nbe iyen wole won ti fo eni ti won fe obirin ni won ti fun visa re o ti lo boko ko lo boko e igba ti won bi eke angel ni da ran mi lowo onise ranse ni o dide angel mi lo se wa ba mi raja asiri e fabra nigba mo mo ta oja Timon Taishu, mama to bi mi atawon to nbe ni adugo le si eleri oja temi ki pe tin ba ti ni kangeli o wara o le ran won se loni o le pase ko wara jare mo gbagbe sanda mewa re to ba ti nwa to ba ti ri pategun fe si o loni to ba ri po fe si o lose olufe so ro kangeli o si ni there are some spiritual beings that you cannot see with your naked eyes but to ba di kan ran gida tan won mo mo wa visible you will see them wa ri won ki Abraham nikan lo lo angeli si igba ti won bi Jesus igba ti won bi John the Baptist angeli wonu temple wa igba ti won bi Samson alagbara angeli yo bi baba agbalagba ni koda won fun lo nje ngba ti omo eyan ti wa bere si won ti jo interact oni kin lo ko iwo okunrin angeli ni abedo lo ko mi abedo tumo si ewo eyan ki mo ko angeli on lo bi je wipe meta pere la angeli ti an fi han wa nu bibeli emi omo bi ta won kan ti mo ra angeli ti won eni kan ni e sa wa won angeli meta o fun wa ni enje Gabriel o si fun wa ni enje Michael asi to ni battalions of angels ti mo fo ko won eni kankan e to tun je keta ti an fi han wa nu bibeli nu we revelation ni Abaddon tumo si angeli ti won so mole o buru Jesu lo in mo bi awon kan ti mo ra angeli ti an pe o although any fallen angels tawon yan ti lo wo ko won o yo ko fallen angel ni won pe fun won ti won pe angeli lo bi je pa lakalo fi ole pelu bo se npe awon angeli yen lo ka bibeli re ati jo ka bible tan melo angeli to pade nu bibeli ngba to nka yato si Michael and Gabriel and Abaddon and Apollo so mi to tun so re mi omo bi awon eyan tin ma angeli ti won wa wa mo da pa awon angeli fallen angel mo ni we kan ti an pe ni 6 and 7 book of Moses nigba yen ka to dana sun and 7 and 8 9 and 10 nigba ta awon eyan toju bo nkan ti won wa agbara abamiki and at the end of the day inu awon owe yen eyin te ba ni nle e kan pe o ko orisirisi ajala ilu ajugini kan ajaraiva o ko tin benu gbogbo we niyan and iwe lasan ni otubante ijinle mu fi won bo ti e je pe ti won ba ti misi latodo awon agbara okoko to ba ti misi iwe yan mo danu le re o le je pe ni benu le re yin mesan kan gbo mi laaro ti iwe 6 and 7 book of Moses iwe marun pere Moses ko Genesis Exodus Leviticus number ati Deuteronomy bo won ti wa 5 and 6 7 and 8 9 and 10 o lo ko iwe abamini yi sangeli olohun awon angeli ti an ba wa latorun nigba ti case ba le tan laarin seju meji si meta o si ton ni ri won mo won ti lo niyan angeli ti wa ba pastor san oko leyin gba won si san tan gba won fe ba gbale won fe gbale pastor yen ni angeli si wa ja fun e fowo mejeji si abiya yin bi owo kan sabi yo to bi owo keji sabi yo si ke baba mi pa se fun angeli mi Kọlọrun mi lọwọ loruko Jesu eyan ki si gbadura sa angeli ewo ni Olorun pa ase si ka mo gbadura sa angeli mo fe ran yin jade eyin wo le fe iranlowo iranlowo angeli ko dide fun oloni iranlowo angeli ko dide fun olose in the name of Jesus gbogbo wa lajo ka bibeli tan nbo lo ti roli yu re holy rafael nbo lo ti ra won oko buku ton da po yen they are fallen angels and one girl it ti subu fallen angels abi o de melo ajo ka bible tan ni ma pe gbogbo eyin te ka bible tan laipe ajo ka 66 book of the bible ajo ka tan ta pari e si revelation e to le gbo ti won da ko abaddon ati apollo to ba kiesi gan tori pe mo so o le mo mo ko ti da ko abaddon o ti ka apollo o ti ka lucifer ni an to da ko angel to subu lo na ati michael olori ogun gabriel oniroyin ayo ejo o de melo to gbo ta de boyin da ko ni yure o de melo to gbo to yede ko da ko li rafe o de melo to gbo ti femi emmanuel da ko li rafe bo ni bo ni wa olufe inu we ti won wa inu we oto ni to ba da ko won ju eyin o ni se ba na wo e kin pase iranlowo nbo ko to dale iranlowo nbo lo se angeli re la si ran si o angeli la to run yo yo olorun ba nbo awon ti an je ajogun igbala angeli mo sise fun oni angeli je onise ranse ti won je se fun awon ajogun igbala so to ba ti mo jesu te sa ajogun igbala angeli yo kawoku yo mo tele o sugbon ko ni se kankan wa mo lalakala angeli yo ni ja wa mo je gbese angeli o mo wo ran ko ni jo to ba dajogun igbala to gba jesu gege bi oluwa to olugbala angeli re bere si sise e je mo lo le eni kan ni e gbe testimony mo fe gbe oro ti mo so ni kin le fun oloye ko ye fo ko awon angeli to ti subu gbadua mo ni eyin wo le fe iranlowo gbogbo eyan pata ru ebo ma ri iranlowo ko to dale eyo kan mo ti mu o si ku nkan meji ti olorun mo nlo to ba fe ran idalowo olorun jo ko to dale mo fi ru pin iranlowo le bi gbogbo eyan o si awon 55 o se won arubo 1000 olorun won arubo 2000 gbe iranlowo dide fun mi angeli iranlowo si mi angeli iranlowo si mi bo mo bo da o won le wa ni ona ti won toro nkan lore mo se awon especially lo se ta wa angeli ti an bo ye won kale woli odekun le lo le a tun pade lola e mura le fun wednesday e mura le fun friday eni kan ni mo fe san ore te da ko mo fe san ida mewe mi na ti fe kasa si san ida mewa e lo awon number 2017 you are blessed 42 90 47 2017 42 90 47 140 Life Mission International bi yan ba wole elu eleyi 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade First Bank gbogbo eyan omo te mark birthday yin loni te mark wedding anniversary yin mo baba te mark wedding anniversary ni jenje ikanu mo olorun yo mo mo gbe ori yin soke oda egba iyanu tin na e fun mi ni testimony laipe in Jesus name happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary eni kan mo fe send you testimony temi na o ye send yes o bi 080 88 71 65 66 080 88 71 65 66 E send the message ire atanu ko bayin. You are blessed. It is well with you.
1: Yo, this is the Beats 97 ABJ.